0: Si Colin, good night.
1: Makoum, nou sa ka fwa reche mè an soya?
0: Mwen jous ka mache, oui. Koumou ye an?
1: Mwen bien.
0: Apo an ti va?
1: Oui, mwen do an la. Mwen de gala avan ti had la. Mwen jous di pye mwen la. Mwen jous bini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase? Ti mwen la really vingo, eh?
1: Oui, mwen wè sa, men. Beti di ka byen sweti mwen may la. Mwen la ka byen manje, se mwen la ka delis.
2: Ou men se byen manje ka byen manje kon sa, eh?
1: Mwen se.
2: E men kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa li ya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen may sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen may la mwen de be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen bin ti ya, kare, ou ni ou se pose bay nan ti mwen may seten kone yo ka di la? Freedom kouman?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mami, I want to go there. Nga di, no! Mami, I want to go there. No! Ou menm sa sa. Mami, I want to go there. No!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: E ben, bon so, eh?
1: Oui, nou kaya we.
2: Mwen kompon e Glencia. Glencia e diskwe, oui. Mwen bet, ka pou e kati mwen la, ki mwen la ka bien manje, tou bon man e Glencia, tou ve ish moun nan anset. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you, will gossip about you.

0: Le wè yi soti bon la plas kon sa, e ben magazin. Koumen bag, lou, kaila kaili. Se had lè yi kase via, pa nepot had, pa $400. E yi pa kwe ni van kantou yi soti, ni moto kwa kantou yi soti. Mesi kolin kabi.
1: Se gwe sa kadou sa?
0: Se sa kadou la.
1: To piske mwen pa ka shop kote, ka shop kote Kingsway. Mwen pa ka mache an mache pie. I ble sa kote nga pou l'ajan, kou nga pou bagay.
0: Pa mwen de mwen sa masav.
1: Se sa rene dou?
0: Oui.
1: Non, Belti, ki Saudi? Ou vin di mwen sa, mersi, ki Saudi?
0: Me ou se jan mwen si kou, tout mwen se mwen vin di ou sa pou mwen.
1: Se pa an sel moun ki ka mal pale moun.
0: Non, madou, non, me te ka pale nga koute. Me kon mwen se fan men kon mwen? Mwen vin di ou sa?
1: Me se pan sel moun ka pale moun mal.
0: Ma ka idou non, me mwen de ka koute, me ma ka pale.
1: Se sa rene dou?
0: Oui.
1: Mwen zè glansia vini la kay mwen, I ka di mwen,

0: Si Colin, good night.
1: Makoum, sa ka pan reche mè an soya?
0: Mwen jwè si ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala avanti had la. Mwen jwè di pye mwen la. Mwen jwè si vini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ou wè ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de semen ki pase?
2: De semen ki pase. Ti mwen la really vingo, hein?
1: Oui, mwen wè sa, men. Ben ti ka bien swen ti mwen maye la. Mwen la ka bra bien manje, ti mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje konsa, hein?
1: Mwen se.
2: E ben kite mwen dou yon bagay. Ti mwen la ansen.
1: Sa kwa liye?
2: Mwen dou yon ansen. Ben ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon kani sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de ben ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gen ti ya, kare. Ou ni, ou se pose bay nan ti mwen may un seten kone yo ka di la? Freedom kou mwen?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La wè di, Mami, I want to go there. Nga di, no! Mami, I want to go there. No! Ou menm sa sa. Mami, I want to go there. No!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le yon anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bon so, eh?
1: Oui, nou kare.
2: Mwen kompone Glensia. Glensia e diskwe, oui. Bebe, ti ka pwe kati maya la, ti maya la ka bien manje. Tout bon man, Glensia, tou ve ish moun anset. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.